yetu apa ndipitirize kwere ngama utenga pa amene wa a gifts ati mushikiti akuti iwo tu akonea live kushikira kukatete ku Zambia pamene panti pa Facebook ndipo ansopa Stonya akuti akonea live kushikira ku Malawi ndipo a James Jacob Lungu akuti akonea live kushikira kushipata kumawa kwa dziko la Zambia ndipo a Grevious El Banda nawonso ati akonea live kushikira ku Lusaka ku Zambia ndithu pamene pa ai mautenga nyimbo imene ya Malaika ya yomwe anaimba Angeliki Kijo oimba wanziko la Benin apasukura kuti nthawi tu ikuti thamangisa nthawi kuti chotsapa noma microphone komanda thokoza nonse amene mwaonera komanso kumvetsera program imene ya malonje kuti pitirizane ndi amene omusa usiye tidzakumananso sabata ya mawa munali ndi ine Stella Longwe tikuti mukhale ndi wiki yo pambana.